Nto fa she eh noti abi announcement fun gbogbo IYP pata to wa ni barracks to wa ni ori igunmere in the IYP to nje Democratic Republic of Yoruba bye dear wife gbogbo yin pata te wa nbe mo si sorry e ko Rangers team ko ti so ga ko so mose tori imo ati ise te mo structure te mo amunisin lo gbe kale ese ma go to eti olohun gbe kale ni ese ma go through any but en kon te ti se ma wa recognize bi en to ti kawe to ni certificate ni ko wulo ko se nkan but o ma wa nkan to imo yen ma wa recognize based on the test e ba se so gbogbo eyin IYP to wa ninu gbogbo barracks mo tun so mo so tele dada o e ko ra injo asti te ba gbo pe IYPST jade e take over gbogbo barracks yen as a team ki se pe emi alani emi kini kan iro o emi lo ga won emi ko si ni titi n ba wa won need ati so e ma ri leader nbe laarin everybody e mo pe eleyi oga ni won need ati so o da le joga ninu nkan bayi imi le joga ninu nkan bayi gbogbo team yen ma mo e ma mo laarin ara yin ton ba debe ta ba de odo team yin sin pe ta le na le mu la soju nbi fun ara yin gbogbo yin le ma so pe lagbaja ni ton ba ten sise gbogbo yin jo sise po ni o gbogbo yin jo sise po e jo se ogbo e sugbon Olorun oba bo se se iyanu e niyan en to je leader laarin gbogbo yin mo o ma mu jo jade nbe so by time ta ba de pe ta ni leader yin bi fun ara yin le ma so ki se pon lo ma so pe emi alani ni emi akoni ni team yin le ma so pe alani ni leader wa be yen bi te ti mo pe yes awon ti mole leleyi bi te ba ti to be siwaju iro ni iro lo pa ki se oni leader ani yen o mo o n paro lowo ni but e ba di arin won fun ra ara team yen lo ma so pe leader wa leleyi iro lo ti fami yen si lara o de ku we o se se lori o ti ta to dodo bo se wa niyan e take over gbogbo barracks ti oruko to hun ko ma je police barrack air force barrack navy barrack naval barrack bo oruko orisisi te nso military barracks oruko whatever it is ni igunmere ni ile IYP ni o to nje DIY e take over awala ni o wa lakole o wa ni akole fun government not a nation lati igba to ti losin Buhari ni o en to wa nbe nsin baba pbat abi to ba fe paro ohun na ni akole o wa lowo e te gbogbo pata to je ti IYP awala ni lori ile wa o kan so fun gbogbo awon to wa nbe ko ma ba di wahala o pe IYP lo ni o so eyin IYP te wa nbe e take over mo gbo pa awon ibo mi awon Fulani lo po ju nbe awon na nse bo se won e je ko ye won fun Fulani o ni fe wahala be ni mo so fun yin won gbon be se ri yen ton ba ti ri pe ilu ti paro won ri pe radarada ta won se ku sona mo won ma tete yowo won ma tete yowo won saba lagi te ba ri won ton lagidi awon iran kan lo nti won leyin lo n paro fun won amunisin to da le paro fun won ti ri pe oto ti de so awon to wa ninu amunisin ki ninu ile awon le tun ma paro fun won Fulani o n se be ta ba ti ri pe o si koja be won ma kawo soke ni e ti e ni ri won to si e ni ri won o so eyin te ba ro pe e le ma ki won leyin pe e kan ba kan se bo se won a je pe jo fe parun akoba te fe se gbogbo iran Fulani lagbaye lo ma fe be ni mo so fun tori iran Yoruba n se nti eni kani le dojuko ko ba je yin merin le wa barrack yen ko ba je wo eyo kan to je YPS to je YP boya iwo lo ni be igba ta ba time ta ba ma fi de be ma ja be lodo ta o gbogbo be la ma de tori gbogbo nkan yen awala ni territories within our territories wa so e duro dede
ko so re tan kukun se fun yin ni bi te wa nsin abore wo le ngba nbe se won ri ti yin ro abe lo na fun yin lowo osu itoju wo le nri gba ti won kan ba sele si kan nu ki na se fun dile yin se won ran ti yin pe e duro fun lu abi de ko ton ma fi na won ran ti idile yin awon ma so amo yin won yawo yin didakuda ma so dile yin didakuda lenu pa yin so pe fi ara yin le lati sin ilu lori ro ton mo fun yin itolorun wa se to ti gbede to ni rere ni fun gbogbo IYP ati gbogbo en to ba tun gbe ori ile IYP lori otito ati ododo so ki ma ki le ma lo se yin te fe parapo mota ibi ta de de iko si nkan te le mo se ida wa pelu awa tolorun wa leyin wa abolo wa pelu oto ta de ma parun gbogbo ona parun pata lolorun ma fi pa won run so ra wa la ni le wa olorun lo se fun wa gbogbo to le n de se n daada o ti dide lati se atileyin fun wa gbogbo apata inemuna 900 de yes won ti dide lati se atileyin fun wa toran ri pe ori oto ni won de ri pe ki se pe ala fe ba ni kenija aba fe be ni kenija gun won ri gbogbo aye lori bo ti pe a ma wa gba eyan la ni gba ma fo bolo mi ni a ni gba won de ni yoba ni kini kan ala ijo kan na ran salabi eje ma binu mo fe hale yoba eni o but mo sha mo pe ijo ti won ba ti so pe enough is enough ijo e na ni ko si mo se ti ranu mo so eyan YP te wa ni gbogbo barracks pata pata ati gbogbo borders e take over be te ba ti gbo pe YPS jade e ma to gbo e take over be so ta ba ri ibi ton tin sire e pe Black Lion ni esekese e pe Black Lion ni kia kia e pe Black Lion mo tun so be fun yin te ba ri Black Lion e pe kokon ninu awon media team wa fantastic IYP media team ni kia kia e pe YYP to ba wa ni barak ma le ke ru ba e tori mo mo pe won ba n sa ise iberu sin lara sin ta wa mo ni won ni won pe ko uniform ten wo won sa ise si kan to ko fun yin be ani mo so fun e lo waji won ma n sa ise si yin te ma ni iberu te ma ni igboya gba ti won ni ologun ni e to n beru ogun wo lo fe loja ko si nkan to le gbe dani o ti baje bo saaju oni bo gberin anything dani irin dani gbogbo to ba gbe dani o ti dofo to ba ni iberu lara ko le sise but en to ni igboya lara gbogbo to ba mu dani ikogun ni bo gun okuta lasan o le fi pa anybody okuta iye pe o le fi pa yin so e ma je ke ru bayin but e ba ri to ba wa n bala ke kan ti won kan fe ma intimidate nitori yen o se ku o o yato sira won o e mo pe mu afunra re nkan ti mi o ni fe se ni ijo si ana to lo onise to lo ran mi nipa igbese ton fe gbe nipa ilu sahel kan to lo ni ki gbe igbese e pe ka buru ma sele nbe mo de so fun won be pe wo emi funara mi mo korira ologun o to le gbo yen toro ologun lo pa ko mi but nkan to wa nbe ni pe nkan ti ara ilu be ba fe ko mu won oni ko si won te anybody le se sovereignty won na ona ni ta ba ni awon to wo aso kan awon fe dede ta la wo fe won dede ko kan mi bon gba se pe dede gba nkan ton fe ni o ya oni kaluku e ko wo bode Olorun de se yanu fun mi ise to ran o je ko yori si rere so nkan to wa nbe niyan e je kokan yin bale ori ile wa ni IYP de ni yin eni eto si eni ase ni bi te wa yin but ta ba re en to fe intimidate ese kese e pe the Black Lion be ba ri pe e pe kan na media wa o ma dodo mi sha ni be lati leyin Olorun seta YPS ba ti jade e fokan bale e ma ba won se were o won pe yin eh elo invade bi elo invasion ni o eh laye an to ma ti die jade o eh laye o gbogbo ta ba n se leni itan ni lola o eh ni fe kon pa itan ori buruku leyin lori o tori bi te wa ku so re nbe o ku sanfa ni nbe e se fe gba ori ado Olorun ni o ko ye yin dada

man so authoritatively. To ba da wo ru be ni mo so fun ese ma da wo. Ko ba je laarin iseju, la mo won dibo fun eni o. Won dibo fun e o contest won dibo fun e. To ba da wo ru laarin iseju, ese ma da wo. Iku o nipa mi arun ni gbe mi de. Be ni mo so fun yin, mo ma ri fulfillment nkan to Olorun se. Ore to Olorun se fun ran Yoruba. Indigenous Yoruba people, mo ma ri lori lai lai. Gbogbo e ma pe, emi na ma ja pa ni mo ma jori e. Pelu dile ni ati gbogbo iran mi. Pata. So then my watch, end of time. Gbogbo to ba gba ni be ni mo so fun yin mo tun so mo tun so be ni mo so se gbogbo to ba gba so ri pe boya awon na bere o awon ni nkan ta awon fe niyan o toro ri le wa eyin so pe awon kan disturb lori le wa en ti won mole a gbogbo to ba gba ni eyin so pe eyin si authority ti yin lori le wa ni dede igba dede asiko yi to je ko ti ya ka ti bere si gba benefit blueprint olorun fun wa. Eyin wa ni kini sharing to wa nle gbogbo to ba gba ni to ba ji pe a ti bere a bere surutu yen to ba dogodogun to ba dija o dija gbogbo to ba da lo da ni bi ta de sugbon pe awa ma pada si Nigeria Nigeria ma ma lo to ni se lori le wa ko ni sele mo taye ma ti pare gbogbo to ko sile to lo fe se ni 2026 ko le fi pa awon eyan run ko ni sele taye ma fi pare won pe ra won awon 2027 kan 2027 kan so de je pe ko si tore 30 se lati igba 30 igba ta lon ti ni ka wa ja ko ka duro ko di civilian government ko ni sin to je be lori ile igunmere ile yoruba ko sin to je be pe ko ma se politics kan ni igunmere ile yoruba ti o n se ti IYP ko ni sele mo lagbare je jesu a ti bere ni e gbogbo to ba gba ni to ba di pe boya wala to fira won si to o doju e o doju ja ni ka ti bere yi ta ba setan ni 25 ya tun continue 26 gba ta ba ende ni be ni mo so o better ke tete ka wo yin wole be de ko wole awago ni surrender a de ni retreat be ni mo so fun yin